ke tsa mo lokwalong lo ga Daniele kgaolo ke ya boraro timana ke bala ya borobedi go tla go tsena ka ya mashome a mabedi le botlhano e e balang e re ditsala tsa ga Daniele di a latofadiwa ka sebaka seo banna bangwe ba ba kalatea ba atamela ba baya bajuta molato ba simolola go bua ba raya kgosi Nebukadnesere ba re kgosi phela ka bosakhutling wena kgosi o boile molao o o reng a batho botlhe fa ba utlwa go lediwa dinaka le ditlhaka le mangope le dirankuru le dikwadi le diphala le diletso tsotlhe tsa mefutafuta ba khubame ba obamele setshwantsho sa gauta mme yo o sa khubameng a se obamela o tla latlhelwa mo teng ga ntlo ya molelo o o tukang ke lefoko mo mosong o na moretsi se ke ratang go ruta ka sona mo tsatsing ena mo nakong e khutshwane ena ke gore modimo ga a batle re obamela medimo ya disetho modimo ga a batle re obamela medimo e sele lefoko la modimo le ruta gore modimo ke boammaaruri modimo ke moya mme ba ba mo rapelang ba tshwanetse ba mo rapele ka moya le boammaaruri moretsi o rategang a re se ka re ya itsietsa fa re tla fa lefokong la modimo modimo o rata re tshwana le banna ba ba rarobana ba ile ba bolelela kgosi gore go ya go ileng ga rena go go obamela modimo wa rona yo rona re mo rapelang o tla re golola mme le gone le fas a sa re gololo go ntse jalo gore gone ga rena go go obamela modimo o batla gore re ne le dipilo tse di ntseng jalo gore ha re tshwanetse re moswele re swele tumelo ya boammaaruri re se ka ba re ya tshepa re se ka ba re ya tshaba sepe lefoko la modimo le bua le re go tla re thusa eng fa re tla tsamaya mo lefatsheng lotlhe lena ra na le dikhumo tse di ntsi ra na le dithoto tse di ntsi mme re latlhegelwa.

0: ke botshelo jwa rona jwa nnete. Moretsi yo rategang, a dipelo tsa rona re di siamise jaana gore re kgone go swela se se molemo. Re se ka ba re ineela re a iphitlhela fa dinako di le mo tlalelong, re iphitlhela re obamela medimo ya ditsheto, re obamela batho ka gore re tshaba loso. Jesu Kriste o rile a re, re kgothale gonne o fentse lefatshe, o re swetse mo sefapanong. Moretsi yo o rategang, mosong ona ke batla go go raya ke re, tlang go Jesu. Jesu ke botshelo, Jesu ke boammaaruri, Jesu ke ene tsela ya boammaaruri. A re tlogeleng ditsela tse dingwe tse re di tsamayang. Mosong ona, fa o rata go latela Jesu Kriste, ke rata o rapela le nna thapelo e khutsane ena. A re tseng thapelo. Morena Modimo, re tla fa pele ga gago, re ipa fa pele ga gago Morena. Mo bokoeng jwa rona Morena, re tla fa pele ga gago. Morena Jesu, Kgosi ya le godimo le lefatshe, re itse fa o le kwanyana ya Modimo e e swetseng dibe tsa rona. Rona re ba leofi fa pele ga gago, re dirile tse di maswe, mme Morena Jesu o ile wa duela ka madi a gago. Re tla fa pele ga gago, re kopa gore o re golole mo bosuleng, o re golole mo sibing Morena, o re neye botshelo jwa boammaaruri, botshelo jo bo sa khutleng. O tseye matshelo a rona Morena, o ne wena yo o agang mo dipelong tsa rona, o buse matshelo a rona. Re go kopa jalo ka Kriste Morena wa rona. Amen.
1: Thapelo ya mo mošong o ya mogetse jalo mošong wa letsatsi la gompieno ke bona fa motsetsi o mongwe fela go tswa ko nakong ya borataro. Thulaganyo ke ya rona ya bosele bosa boya pele mošong wa letsatsi la gompieno. Moreetsi ya mekgwedi eno ya seete bosigo e tlhola malatsi a le lesome le bosupa mo letsatsing la gompieno, letsatsi lwa boraro. Moreetsi ya me ga ke itse ke tsaya gore go ya ka tsa rona tsa bosa e sa le go tswa mo tsatsing la mantaga tota, ke tla ke go tlhagisa jaana ka tsa rona tsa bosa tse e leng gore mo nakong ba ile ba tlhagisa jalo gore go tla tswa go ya go nna tsididi. Fela ke yone kgakolo ya gore mošong wa gompieno o tle o se aparele go tlola jaaka maabane, ka ebile yaanong ba re gompieno go tla tswa go le tsididi go le gonyenyana. A setse ke tsogile ga ke leba kwa godimo kwa, ke ile ka bona go ntse go na le marunyana hale le hale mo ke dumelang gore tota e tla re nakonyana e tlang ebile gore motho go ka serame seo re tla re se itemogela. Mme fela mošong wa gompieno ga ke e tsena kgano nna go le go utlwala ga o kare maabane, ga ke itse gongwe seemo se tla tswa se hetogile mo nakong e. Mme le gale ke go amogetse nna bampitsa fela ba re Donald Bogosintshwaro mampudu ya tsone go tlisetsa jaana thulaganyo ya rona ya bosele bosa boya pele.

Oh,

kabukona gore are sammo kabukere ah makwa ka ba itse bakana ba kwala dilo di sammo me go sena se kabuke tsola ke a go khanya ya sebedi ha ka tsone tso gore ka sebedi ka botsimo tsa bana me gona a le gore solo se ina le besoro ke tai tia kana Setswana sa re se bodusa nko se latsa leta motswana we tsebe ke boya bapuo morago ke a go tsa lebokoseleng ka leduela ga ke a ya go pegela ditshetse ke thuntse ka mo nako

re monna ha ile gore wena ga ba se utla mo shongwa go mpieno nna ke se utla jana serame ke tsa jalo gore ba ga itse ba tshwanetse ba tlokomela ka mokgomong mo reetsi wa me ha o tla o libile jana tsone tse tsa rona tsa bo sa le gale go setse go tla go tlhagisiwa jalo gore go tla tswa go ya go nna tsididi ka serame nyana se se kolobileng mo reetsi wa me ka diphefo tse go tlang go letetswe jalo le gone kgonagalo ya gore go tla nna le segatsetsa mo reetsi wa me mo kgaolong tse di borwa jo lefatshe la Namibia le tikologo tse di bogare jo lefatshe la Namibia mo reetsi wa me gore a jere nna se ke ileng ka se itemogela mo shongwa go pieno ke maru a ke ileng ke a bona ga godimo ga le ke ipotsa gore meyanong mo marigeng a maru a reng gore jaanong kontle ga mo dinagagare tsa Namibia moreetsi wa me ba tla ba bolola jalo gore tota go tla tswa go ya gona le maru gale le ga le ka letsididi thata moreetsi wa me ba re se gatsetse gala yaka setse ke tla ke buile le gale tsa rona tsa bosa ke tla tswa ke go di neela jaana morago ga uri ya bosupa ka botlalonyana moreetsi wa me mme fela se se botlhokwa ke gone gore ba re le gone go letetswe go tla tswa go ya gona le dipula dipula tse di tla nnang jaana mo kgaolong yao maheke kgaolo tse di bogare jo lefatshe la Namibia moreetsi wa me mme le gone ba tla ba tlhagisa jaana ka phefo le yanong ke tsaya gore phefo le serame ai man dilo tsa teng ke dubela gore tota go tla tswa go ya go nna tsididi ga ke itse mme ke dubela jalo letsatsi gompieno jaana le tla tlhaba mo motsemogolo metsotso e le 30 fela morago ga nako ya bosupa ba re 7:30 ke fa letsatsi le tla tswa le tlhaba moreetsi wa me le ya go dikela jaana ka 6:15 thapama ya letsatsi la gompieno wave rider ga ke tsira wa mo utlwa gone jaanong a re nna wankutlwa nna utlwa fela fa

0: Bosa boyapele. Soga o latele mohutso wa phatla ya gago. Le TYS FM.
1: Kantse ya la motho metla ya jo rajere ya kana lona se re tla re tsetsa go tsena mara go ngeke bra family drink nang le mashama mabedi fela go tsena go nya bra taro mo retse ya mena lona re tla re lebe jana ka bukutsane dikhantsi dingwe gape tse motho re o tla tswang go kopana le tshone jana go ya ka metswedi ya dikhang e farologaneng mo retse ya me bara fage ke tla tsheko bra le yana le bolaetsa o tla jana ka ntate Obas Mokwena wa moitse Obas Mokwena yo ba mitsang ba re siwele siwele wele ya ba re Obas Mokwena ri la re motsatsing la mabane a tla kwala gongwe mo digrupong dingwe tse tsa di-WhatsApp tse a re tota o motlotlo go ka nna motswana tsatsing la gompieno ga tla a nkumakela jaana gore go ya ka dikgang tse di tswang gore jaanong e seng o kare me go barela Batswana e a re Batswana ba e leng gore mo nakong e ba iphitlhela ba simola ba tsaya di-position maemo a kwa godimo moreetsi wa metse gore a kere o tla bua jaana go ka gona ela sekai a re are di tswana se kom so stadag en ga ditiro tota wa re la eng gore jaanong mme le ga go ntse yalo o tla bua jaana a re bona hela gore re na le deputy speaker gore jaanong e leng Rethaga setlhare sa kgosi Katamelo a re man ke maemo a kwa godimo ke re yes nya gone go ntse yalo a re man bona gore go na le Re Gomes Menete yo e leng gore mo nakong e ke ambassadara kwa fatsheng la Zambia gona ke kwa Zimbabwe go gola ha ja kwa Zambia gone jaanong mme a re bona hela gone go ke motswana gore jaanong re ipela ka ene a tla a bua jaana re bona gore mme Mona Lisa mme Mona Lisa Molebogi gone jaanong a re o moteng ga boto e le ya the boxing and wrestling control board mo reetsi wa me a re le wena Mampudi mona bona gore embile gompieno jaana ko wena the main commentator ga re bua jaana ka English commentator ra mo reetsi wa me mo lefatsheng la Namibia gone jaanong a ke ra mona jaanong bure o mpala jang mo gare ga ba tlotlegi ba bakana kana hela jaanong nna hela bogosing hela jaanong o ntsenya jang ga gare ga bone jaanong ebile o tla go uma ka gore jaanong le nna o mpalela jang le batho bao ke re ae noman bure ikatle pelo ena jaanong o diga erge jaanong ka puo ya rona ya mo mebileng le gale a re tle re tlogele moreetsi wa mekgang ya teng gone jaanong re ya go leba jaana ka bokitsane moreetsi wa medikgang tse dingwe gape tse motho re tlang re kopana le tsone jaana mo gare ga letsatsi la gompieno go tswa mo mafelong a beke moreetsi wa me re ile ra utlwa jaana ka kgang e le ya lekoko la LPM moreetsi wa me ga se gore jaanong motho wa bo o ratile go ka bua jaana ka lekoko le mme fela motho o ka reng ge ka ke dikgang tse e leng gore motho o tla o kopana le tsone gore jaanong ba re re itse gore Francis Swartboy ke matoropo yo o ileng a kobiwa jaana go tswa mo maemong a gago ya lekoko la LPM mme ebile le gona a tla latlhegelwa jaana ke go nna ratoropo kgona matoropo wa toropo eo ya Kidmanshoop mme fela le ena motsatsing la bane o ile a tswela kwa ntle moreetsi wa me le go bitsa bobega dikgang le go ka baneela gore me tota go lo ha le eno a re o batla dipotso a re o batla dikarabo tsa gore me tota ke eng a tla a kobilwe gone jaanong moreetsi wa me mme fela gone jaanong lengwe la mabaka go ya ka kuranta e ke tlang ke e nopotse gone jaanong ba re ene matoropo wa pele wa Kidmanshoop e leng Francis Swartboy gone jaanong a re o ile a gana ditaelo tsa lekoko la LPM la gore tendera e le ya Homsai Open Market mo kgalong ya Tlharase moreetsi wa me gore e newe jaana tendera ya teng ke gore le taelo ya gore tendera yone ya gore renovata di-open market tsone tse tendera e ke gore e ntse le taelo gore dira jaana gore Aliakhan ke mokatisi wa me wa pele wa setlhopha sa Black Africa gone jaanong sešweng jaana re itse gore tota o ile a nna technical director ya the Kharaz regional team moreetsi wa me jaanong a re lengwe la mabaka gore tota a dumelang gore o tla tswa lelekilwe mo nakong e tla tswa e le gore o ganne go ka latela taelo eo ya LPM gore jaanong batle ba netefatse gore Aliakhan o ya go bona jaana tendera ya teng hai ga tsitse ke yo wa umakiwa jaanong Aliakhan ya ga a tshe tlogele go ke seke tla tsa etsela kwa pele ka se gongwe nna ke tlang ke se akantse gone jaanong matshetso ke gone e le pego hela e ntse jalo moreetsi wa me le ba go ntse yalo ke gore a ke re tota go bua ka kgang eo ya LPM le gone matoropo wa pele e leng ene Melody Swartboy o tla a setse a botsa a re ga ise go tlhatlwege sentle gore me tota ke eng a kobilwe mo nakong e gongwe a tsetswe a ntshitswe mo maemong ao moreetsi wa me mme le gone a ntse a tla a bolela ka se ene o se belaelang mo nakong e gore e tla tswa e le lebaka gore jaanong a re tota hela gone mo counseling e ya bone e ya ga masepala a re go na le dikgogagogano di le dintsi bogolo thata jang le gone go phutlhama ga tirisanommogo ya bone e leng bone ba LPM le IPC o bona gore tirisanommogo ya bone ile ya phutlhama moreetsi wa me ka leo o bonang gore gongwe e tla tswa e le lengwe la mabaka e leng gore tota o latlhegetswe jana ke maemo ao gongwe LPM ba ile ba tsaya kgato eo ya go ka mo tlosa jana go tswa mo maemong ao a gago moreetsi wa me ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gore jana motho abetlhe ga se ya gope nantse ba ile tsebe nna le wena se re tla re le mogo gone jaanong ke batla go tsaya jana ka bonako fela ke utlwa gore me ba re mathata go loka ka gale ke eng go na le bangwe ba e leng gore ba tla ba ntlhokile thata ke tla go di neela dikgang tse se tshabele ga e le sepe

Ya ga tsitsi o iutlwa jang radio ya gago ka kong bangwe batla ba tlhagise ja le gore monna ya go utlwa o tla o bua mo kare wa kgaoga go gongwe hale ga tsitsi le ba radio ya gago sentle ga tsitsi gore tota matsapadi a tsa kae ka hano ke ntse ke tla ke le ba jalo gore matsapadi a tsa kae ke bona ka hano ka nna khame go siame khame go siame ga ke bone gona le mathata ape ka hano ka leo ha ile gore gongwe le wena o setse o tla o itemogela mathata mangwe a rileng ka kgatlho ya rona o ka tsena fela motho wa me o tla gore gakolola ga tsitse gore a le wena ya kgaoga kwa o leng teng radio o ka re wa nkutlwa me gape o ka re ga o nkutlwe ka mabaka a gore ka mabaka a gore mo nakong gongwe yaanong o nkutlwa ke kgaoga thata tlhe tsena ka gona kgaotla mpolelele ga e le gore wena mo motsemogolo ke mongwe fela mo motsemogolo antha a re o ka re radio yaka ya kgaoga ele ke tswa le dilonyana tse e leng gore mo nakong e ka nako tse dingwe motho di tla di go kgoreletsa wena ore o batla go gasa sentle o gasetsa morage dikgang tse di maleba me yaanong ka gano ka ga ba tla re tsa botekgeniki itlhele e le gore jaanong ke tshone motho ditlang di nna le mathata a re tlhe re ya go utlwa jaana moreetso bee gore a kere ba re ba the Namibian Oil and Gas Conference and Exhibition ba ile ba itsese jalo gore ba re ke re Philip Michel Bila e leng Secretary General of the Gas Exporting Countries Forum ba re le ene o tla tswa ya go tsenela jaana the fourth edition of NOGC ba re gona le expo ya lookwane le gase moreetsi wa me e leng gore tota expo ya teng e tla tswa ya go diragala jaana go tswa kgwedi ya phatwe e tlhola malatsi a le 18 go tsena e tlhola malatsi a le 20 moreetsi wa me go tswa kgwedi ya phatwe e tlhola malatsi a le 18 go tsena 20 moreetsi wa me e leng kgwedi ele ya August ba re expo ya teng e tla tswa ya go diragala jaana mo motsemogolo jaanong ke eng se se le botlhokwa tota ga re bua jaana ka yone expo ya lookwane gase jalo le jalo moreetsi wa me ke tsaya gore go tla nna botlhokwa gore gongwe le wena o tla o ye go e tsenela e utlwa jaana go twe ke raya go ya ka dipego tota o bo utlwa gote ha ko ka bangwe kwa go na le maolinyana a tlang a bonwe go na le gasenyana e tlang e bonwe yaanon ke tsaya gore gongwe ga motho ya go tsenela jaana yone expo e ke gona ga o tla bongwe ya go bona lesedi le le rileng tota la gore me tota hela ebile o botsa bone ba itsana ape ba oli le gase o ba botsa gore hela ka he utlwile gore go gongwe ga le ga ka bangwe ga le noka e le ya ka bangwe gona le lookwane boamaaruri ke bohehong gongwe he sedimosetse gore me tota gola

itse re utla ka ditoropo tse dingwe tse e leng gore tota go na le ba re ke hydrogen e go utlwa gore me tota golo ga ba re motlakase ono o tlang o dirwa ka marang a letsatsi ga bo go bereka jang yaanong ke tsaya gore